0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: 11:36 time all over the Philippines. That was Fall Out Boys with their track Young Volcano, playing here on your number one Good Vibe station, GV 99.1. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV 99.1.
0: Naubusan ng hininga, no? Maganda-maganda umaga, ka-vibes, at maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanika-nilang mga mensahe. Appreciated po natin yan. At oras na para bumasa tayo ng mga messages from our listeners. Okay, first off, 7301, good day and good morning DJ Benjamin. Para sa akin, irrelevant kasi hindi naman part ng confidential funds at DepEd funds ang DepEdSec ni VP Sara. Ngayon kung ang unexplained wealth, yeah, oh yes, because unexplained wealth ang pinag-usapan. Kaya na-bring up yung GenCorp eh. Kung sa unexplained wealth, ayan ang malinaw, merong business siya kaya may pera sa bank. Pa-request po, It's Beautiful Life ni Tots Tungol. TNBS driver. At sa lahat ng mga drivers natin na on the road, happy, happy listening, ha. Ay, huwag magtuplok-tuplok ng text habang nagmamaneho ka, vibes, ha. We want you to be interactive, pero pag pag magte-text ka, eh, tabi mo muna. Oh. Pwede mo lang pinutin sa cellphone mo yung next booking mo, okay? Oh. Sino kumanta niyan, Tots? Oh, yung, It's a Beautiful Life. Okay. Best ano kaya, best vocals ko na wag judgmental. 6103. Maganda ng tanghali sa'yo DJ Benjamin. Babati naman kami ng IPI Boys. Yan, nandito po kami yan. Lagi nakikinig sa inyo. Babati din po si Jerome, Chacha, Nalaza na Chacha, Nalaza At nadipa din, nakakapag move on kay Kath. Bakit naman? Salamat DJ, more power and God bless sa inyo. Oh, at sya, para naman kay Chacha na Laza, pag hindi ka nagmo-move on, mas stuck ka. Ganyan lang yan. So, kilos-kilos, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Shoutout si AJ Marlaxa sending us a message via Facebook. By the way, DJ Klee is listening right now. Happy, happy listening to her as well. Sorry DJ Benjamin, hindi ako nanood. Busy sa work. Oh. Busy pirma-pirma sa documents. Shoutout sa friend ko na pakape, si Liz David. Oh, pa-experience naman niyang pakape mo. Oh, pa-try naman ng e-caps ni Liz David. Lake Buckley sending us a message via Facebook as well. Ang sabi ni Kiel Kiel. Ang masasabi ko DJ Benjamin kung malinaw ba o hindi kasi walang uminit ng ulo sa mga senators o baka takot sila magtanong. Sana invite ang bangko or GenCorp. Alam mo kung ba't walang uminit ng ulo? Kasi very direct sumagot si ano eh, si Mayor Basti Duterte. No? Regardless nga kung kampi ka sa administration or kalabang ka sa administrasyon, kung masasagot ng diretso yung tanong mo ng yes, no, or hindi ko alam, eh, you don't have any reason to raise your voice or be angry, diba? As simple as that. Ngayon, sasabihin lang wala silang napiga kay Mayor Basti. I think some of the senators got their answers. You know why? Because Mayor Basti Duterte is very direct in answering all their questions. Eh. Kaya walang heated argument eh, no? Factual lang naging palitan ng mga mensahe. Feeling ko may mga napala din naman yung mga senator. Nasagot lahat ng tanong nila directly. Ikaw ka, Vibes, sa naging lagay ng investigasyon ngayon ng impeachment trial sa Senado against Vice President Sara Duterte. As days go by, mas lumilino ba sa'yo ang mga kasong kinakaharap ng Vice Presidente o mas nagiging malabo? Para sa inyong mga mensahe, pwede mo akong i-text ka, Vibes, 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. At sino kaya ang pwedeng next na i-invite nila to clarify this issue of unexplained wealth na di umanong meron si Vice President Sara Duterte? Sabi ni Kiel Kiel, yung bangko daw at saka GenCorp. I think the BPI already, or the bank of, one of the banks of the Vice President already gave statement that they have made some mistakes kung bakit nag-inflate yung mga numbers ng kanyang in and out. Oh. Alamin natin yung lahat, ka-vibes. Sa pagbabalik ni DJ Benjamin sa inyong number one Good Vibes Station, kami po ang GV 99.1, Your Ka-Vibes.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
0: Time check, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 11:40 a.m.
3: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
5: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, Your Good Vibes.
6: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
7: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr, but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
12: Alam mo ka vibes, na iintindihan ko naman talaga na mahirap kasing sumugal pagdating sa kalusugan. Kaya natural lang na magdalawang isip tayo kapag may kailangan baguhin sa ating routine. Minsan hindi naman natin sinasabi, pero mayroon talagang kaba kapag nagpapalit ng iniinom na gamot, lalo na kung maintenance. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta na naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamalatatak, pero agyu-agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panuloying pisa sabyan, e kumagadwang isip. Munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drama.
1: Fireball.
2: OPM naman.
3: OPM naman.
4: Andiyan ka na
3: naman. OPM naman.
4: Huwag kang maniwala.
3: OPM naman. Dito lang sa naging isang Good Vibes Station. GV Next 9.

0: feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. At kasama ko today si Ka Vibes.
1: Ka Vibes Liza here.
0: You and si Ka Vibes Liza. Ito ang pang-ilan mo ng training day?
1: Third day na this week.
0: Yan. Third training day and she continues to slay. Slay? Yay or slay? Yay or slay? Ay, nay or slay? Yan. Hindi, ano masasabi nyo kay Ka-Vibes Liza? Nay or slay? Hindi, wag na. Hindi kami nag, ano, hindi kami nag-welcome ng bashers dito. And maya-maya, siya nang bahala sa inyong mga song request, ha? Kaya pag may hindi na-play, alam nyo na daw. Alam na this. Ano mo pinagsasabi ko? Alam nyo na daw, sabi ko. Alam nyo na daw.
1: Kakabahan na ba ako dyan, DJ Nex?
0: Ayun, so parang mag-i-intro-intro lang ako. Alam mo yan, usual routine. Ngayon tayo sa mga routine-routine. Tapos si Ka Vibes Liza na yung hahawak dito. Siya na yung mag-handle ng inyong mga song requests. And usaping gold, narinig ko kanina na mention na ni DJ KG Boy sa The Morning Roundup. Batiin ko na si Z Miranda, sasabihin niya ni Z, crush mo si DJ KG Boy, no? Kasi sinabi mo eh, parang kahapon, no? Crush mo si DJ Benjamin, no? Lagi mo sinasabi si DJ Benjamin. Para fair, sabihin mo na rin si DJ Kakay, kasi lagi kong namimiss si DJ Kakay. So crush ko rin si DJ Kakay. Ganun pala, para maging crush, dapat sabihin mo lagi. Pag sinabi mo lagi, crush mo. So, na-mention na ni DJ KG Boy, no? Na, nakatatlo na tayong gold. Diba? Good news naman. Some good news, good vibes naman. Good news, good vibes naman, Jarn. Tulad ng rollback kahapon.
1: May rollback ba?
0: Oo. Bawa, tumaas ng 8 something, nag-rollback ng 7. Tapos next week, nakadepende kasi tayo sa ano eh, sa US-Iran war, no? Yung mga happenings dyan, yung global oil crisis. So third gold for us at the 2026 Asian Games. Congratulations to EJ Obiena. Nakatatlo na tayo so far for 2026. At itong si EJ, well, he's considered, I'm not sure if this is updated, no? Pero based on my file right now, the file I'm holding right now, he's world number 2. And pinakamagaling na pole vaulter, or one of the best in the world and in Asia. E kahapon, Ka-Vibes Liza, isa sa mga usapin namin ay yung kakulangan ng suporta sa mga atleta. May alam ka bang atleta na naka-all out ang gobyerno sa pagsuporta?
1: Parang
0: may kilala ka?
1: Eh.
0: O, diba?
1: So far. Kasi ang based dun sa huling balita ko, dahil nga sabi ko nga sa DJ Nice, I'm living under the rock at the moment. Bayaning puyat kasi tayo. So medyo delay tayo sa mga news happening lately. Pero based dun sa mga feedback na naririnig ko, kahit yung kay ano eh, yung dun sa weightlifter.
0: Hi Delin Diaz. Unang opisyal na Olympic gold medalist. Hindi, madaya ka, ako kasi may kodigo na ako. Si Liza wala. Oh, may kodigo na ako ngayon. Bago manalo sa Olympics, pampublikong humingi ng tulong at financial sponsorship si Hydelin sa Instagram pa noon, noong 2019.
1: Parang hirap-hirap talaga humingi.
0: EJ Obiena, naging ano rin ito? Naging issue din to before eh, di ba? Bago makarating sa tuktok ng kanyang career. World number 2, pole vaulter. Nakaranas siya ng matinding aberya ng pigilan at ideklara siyang hindi kwalipikado sa sarili niyang pambansang asosasyon. Marjeline Diaz, nagsimula siyang mag-skateboarding sa kalye ng Cebu. Hinuhuli-huli pa siya ng mga pulis noon. Mga kagamitan niya, sa biyahe, pati gastusin niya. Sa tulong lang ng local skateboarding community. Ayan. No, mga examples pa lang ito. Alex Ayala, alam natin, mga private companies. No? Source out siya sa mga private companies. Same with Carlos. Pero hindi yan yung ating Wednesday what?
1: Ano ba Wednesday what natin?
0: Kasi ngayon? Masyado na siya tayong spicy kahapon. Kasi parang lagi natin kasing naiisip, what if? 'Di ba? Kung yung buwis, 100% ng buwis ng mga tao napupunta sa ganito, sa serbisyo, sa mga proyekto. Kasi hindi lang sa sports eh, 'di ba? Everything. Ikaw, meron ka bang ano, masasabing serbisyo o proyekto dito sa Pilipinas na napagbubuhusan ng ano talaga? Feel na feel mo 100% at parang feel na feel ko yung buwis ko dito. Ganun.
1: Well, for me, DJ Nice, mas gusto ko talaga yung ano, kung i-100% nila, dalawa lang talaga yan. Napag-usapan din namin to ni DJ Benjamin before, education tsaka sa hospital. Hospital services, kasi ang dami-daming teachers. Healthcare, yes. Ang dami-daming teachers, doctors, nurses na underpaid, overworked.
0: Yun na nga, pero ibig ko sabihin, may nafe-feel ka ba na any area, any parang kailangan, no? Dapat ma-address dito sa Pilipinas na na-address na nga. Meron kang naiisip na parang nagagampanan talaga ng ating gobyerno yung serbisyo para dito or nagagamit fully yung ating buwis para sa serbisyo o sa proyektong ito. May naiisip ka?
1: Parang wala eh. Pero based dun sa mga nakita ko lately, meron tayong ano, yung sa healthcare. Good news naman to, DJ Nice, actually. Based dito sa nabasa ko, ang PhilHealth's Yakap program ay expanding na sa Aklan. So parang isa yun sa mga ano natin, yung pondo ng kabay ng bayan na nagagamit ng tama, finally, from PhilHealth, di ba?
0: Oh, to be fair, ah, pati yung sa pag-ibig.
1: Pati yung sa pag-ibig.
0: Parang wala pa akong naririnig na anomalya, mga ganon.
1: So far, so good pag-ibig. Pa.
0: Di ba, maganda ang track record niyan. Kasi even our OFWs rave about that. They even have an app. And by the way, galing ako sa isang government agency, kaya ako napakatagal at hindi siya pag-ibig. Kaya tayo na late. Kasi di, I know, pag-ibig has an app already eh. Hindi yes. Naman natin like ino-over-promote, no? Kinukwento ko lang, galing ako sa government agency eh. So I'm late. Ganun. At least nakarating tayo, di ba? Para kasing given na yun eh. You went to a government agency, nasira yung araw mo. Parang ganun, di ba?
1: Ihaba kasi ng pila sa ano, oh, government yun. Agency. Parang wala nang bago dun.
0: Oo, pero may mga exceptions naman. No? Yung mga tulad ng mga agencies na na-mention namin na maganda yung track record nila kasi hindi naman din natin nila lahat. Pero marami pa tayong mai-improve. Okay, pero hindi yun. Very light lang yung Wednesday what ko. Wednesday what ang tingin mong number one sport sa Pinas ngayon, like would you agree na yung basketball, hindi na siya. Hindi na basketball country ang Pilipinas. Ganun.
1: Uy.
0: Yan. Something light lang. Hindi na yung ano, baka lumilitaw-litaw lang yung buwaya-buwaya. Tinatry naman natin gawin light about sports. Oh, 'di ba yung mga basketball players natin eh nagtrending din dahil yung mga pagkain nila parang sila daw gagastos ganun. Eh marami ang Pilipino walang makain, 'di ba?
1: Actually, totoo yan, oh, DJ Nice. Para ako din.
0: Kayo muna gumastos diyan. Para ang dami nating need i-address ng mga problema nga, no?
1: Madami, DJ Nice.
0: Overwhelmed.
1: Para kulang yung 3 hours kung kapag-usapan natin.
0: Sige, o din na lang tayo sa basketball. Would you agree na yung basketball? Hindi na. Kasi dati, grabe, no? Basketball talaga lahat. Na parang, ano, everybody's crazy about basketball dito sa Pilipinas. O ngayon, tingin mo, hindi na? Parang nilalangaw-langaw na ba yan? Hindi.
1: Parang medyo. Kasi iba na yung sports na kinahihiligan ng mga Gen Z at millennials lately, eh. Aware ka ba, DJ Nice?
0: Ay, oo. Hindi naman tayo nagme-mention ng place. Di ba? Pero alam naman natin kung anong sport ito. Eh. It's yes. The fastest growing sport in the Philippines. O, hulaan nyo na lang para baka sabihin nyo, nag-ano kami, nagpo-promote na naman kami. Di ba? O, kayo na lang una, fastest growing sport in the Philippines. Ano, ano sa tingin niyo yung parang pinaka popular ngayon? Kasi nga parang sabi nila, eh yung basketball eh, parang hindi na ganong basketball country ang Pilipinas ngayon. Hmm? Diba nga pati yung basketball courts daw eh, parang ginagawa ng ganito. Ginagawa ng ganire. Nako-convert na ng ganito.
1: Nice.
0: Oo, oh, yun. Sige, eh, sabihin nyo na lang yan sa amin. I-share nyo na lang sa amin yan. Okay. At ito ang mga iba't ibang paraan para kayo ay magpadala ng inyong mga greetings at mga mensahe.
1: Ayan. Just ang aming text message line ay open. Just messages at 0908-516-4466. At pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just search GV991 at dilito kami dyan. Babasahin namin lahat ng inyong komento tungkol sa fastest growing sport ngayong Wednesday.
0: Oh, wag na makasabihin nyo. Masyado naman pa nung Hindi, ang feeling ko kasi dahil accessible siya, parang medyo madali-dali siya, di ba?
1: Actually.
0: Daw. Pero for me, hindi. Parang gusto ko siya, pero ayaw niya sa akin. Yung ganun. gusto ko yung sport, pero ayaw sa akin yung sport na yun. Yung ganun. Yan. So, pati mga seniors kasi, even in the US, a lot of senior citizens play that. So, ayan. Let us know if you know what that is. Hindi naman namin sinasabi yun na yung number one sport, no? Yung volleyball kasi parang in terms of ticket sales yata.
1: Mas mataas pa din.
0: Natatalo na yata yung basketball eh. Kasi yung basketball depende sa team lang. Pag championship lang yata, doon na lang nasa sold out. Correct me if I'm wrong. Not sure. Pero tingin ko pag championship na lang yata eh. Pero mas lumalakas na rin yata yung ticket sales sa volleyball, for example. So let us know your thoughts on that, yung sports, no, na tingin nyo pinakamalakas sa Pilipinas ngayon, pinakatinatangkilik ng mga Pilipino ngayon. Basketball pa rin ba, mga ka-vibes? And syempre, pag-uusapan natin ang isa sa mga hindi natin masyado na-develop or natuloy na topics kahapon. Usaping, bakit mainit ngayon? Ka-vibes, Liza.
1: El Nino.
0: Diba? Kasi parang deadma lang tayo eh. Baka mamaya kasi, hindi naman sa nagpa-panic mode tayo, pero better if naka-preparation mode tayo. And we hope to get more of that from our government din. Diba? We need those reminders, we need those tips, what's the plan? So, would you rather Wednesday, hashtag would you rather Wednesday, Liza, ka-vibes Liza, would you rather mawala ng tubig or kuryente? I-rehash natin yan. Kasi yan yung need natin tipirin. You know, one way we can help out sa magiging matinding epekto ng sinasabi nilang super El Nino ay magtipid supposedly ng kuryente at tubig. Kasi we take it for granted, diba?
1: Yes.
0: And we won't know what we've got until it's gone. Pag walang tubig, walang kuryente. So kung mawawalan ka ng isa, ano yun?
1: Parang hirap both. Ang hirap mag-decide kasi lately dahil nga sobrang init, very aircon kid ako at the moment. Aircon kid?
0: Sana all aircon kid, di ba?
1: Para
0: ka lang kid na pwede mag-aircon magdamag tapos si nanay yung magbabayad. Di ba?
1: Kaya na yan ni mommy.
0: Oh, sana all kid na pwede mag-aircon mula umaga hanggang gabi, no?
1: Oo,
0: tapos
1: nga.
0: Si nanay yung magbabayad.
1: Ayan, kaya na yan,
0: yan pala
1: mother.
0: Si ka-vibes, Liza. Sana all.
1: Parang okay lang huwag ka maligo. Gusto ka aircon.
0: Parang kami, kailangan pa mag-GV99.1 para maging aircon kid, no? Would you pati si ka-vibes, Liza, ano lang, chill-chill lang sa bahay.
1: Chill-chill lang habang nagtatrabaho din.
0: So, ikaw, kuryente ang pinili mo. Basta may drinking water ka. Ang hindi mo kaya, walang aircon.
1: Walang aircon.
0: Oh, hindi ka... Aircon. Diba? Sana all.
1: Aircon talaga nagpapabuhay sa akin.
0: Yan. Hindi, ako kasi, na-realize ko, dahil na-experience na namin both eh. Hindi sabay ah. Pero na-realize ko, basta may drinking water, I'd rather go without water. Kasi... Na-experience na namin yan yung nasira yung jetmatic no sa bahay. 'Di ba? Tapos pwede mo namang makiligo sa ibang bahay or mag-igib-igib. Ganon. Pero mahirap kasi wala kang kuryente.
1: Mahirap ang walang kuryente.
0: 'Di ba? Lalo na pag gabi. Ayun. So doon na lang ako sa water, basta nakakainom pa rin tayo ng drinking water. So here's Tyla with water dito lamang sa ating number one good vibe station.
1: GV 99.1, your good vibes.

0: Jonas! Biglang may Nicks. Nick Jonas with Jealous on your number one good vibe station, GV99.1. Hanging out with your DJ Nice. Ang DJ nyo Nice na Nice, pero lagi may pabao na spice. And
1: inyong ka-vibes, Liza, na laging nakasmile. Sabi nga ng isa nating mga sender dito sa message sa Facebook, DJ Nice.
0: Oh, si DJ Liza, na laging nakasmiza. Ginawa natin smize. Hindi, parang ginawa kita ng tagline. DJ Liza, laging nakasmiza. Quick time check of vibes.
2: 1:20 p.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: So way back 2015, itong Nick Jonas na Jealous. Nakita mo na ba yung music video? Anong sinasakyan ni Nick Jonas na pang-japorms niya na rides niya? Ayan, nakita mo na ba yun?
1: Parang hindi ako aware kasi 1D ako eh. One Direction ang atake ko.
0: Hindi pala siya Nick Jonas fan.
1: Sorry na, ma'am.
0: More of 1D siya. Pero you're familiar with the song, no? Kasi this was like a mega hit din before, diba?
1: Yes. I'm aware of the song kasi parang pinapatugtog din yan somewhere over the rainbow.
0: So, ito ang kanyang sinasakyan. Hulaan mo ko ano sinasakyan niya?
1: Ano ba to? Pickup?
0: Ah, hindi. Walang iba kundi yung uso ngayon na sakyan para makatipid.
1: Ay! E-vehicles!
0: Ay, si Nick Jonas, bigla mong pinag-e-bike. Pumaporma si Nick Jonas sa girl niya tapos naka-e-bike.
1: Diba hari nga sila nataan these days?
0: Nakamotor siglo siya!
1: Nakamotor ba?
0: Hindi nakamotor siya pero siguro yun yung mas magastos na motor.
1: At least diba, e-bike.
0: Na lang nag-e-bike.
1: Hindi ko pala uso e-bike na. Sorry na.
0: Papa-jealous ka na sa ano po. Hindi, would you rather e-bike?
1: Naiyak na si DJ Nice.
0: Would you rather motorcycle or mag-commute? Kasi nga, di ba, usaping mataas yung gas. At namaas na rin yung pamasahe.
1: Oo nga.
0: Inaalala ko si DJ Nash. Sasabihin na naman ni ano. Sasabihin na naman ni Z-Crush ko si... Sasabihin na Z-Crush ko si DJ Nash niyan. Then, naalala ko si DJ Nash, sabi niya, mas makakatipid ka kung...
1: E-bike kasi.
0: Hindi, sabi niya, mas matipid yung motor sa commute.
1: Ah, mas matipid. Ay, motor ba
0: ako, yun? Nagulat ako. Totoo ba yun?
1: Totoo yun, kasi magkano lang ang full tank ng motor, nasa around 300 pesos.
0: Hindi mo manata naranasan yung mag-commute at mag-motor. Ay,
1: naranasan
0: ko. Sabi mo, naka-aircon ka maghapon. Hindi ka siguro nag-commute.
1: Nag-commute naman ako.
0: Ah, nag-commute. Marunong ka naman pala mag-commute. Okay, so would you rather motor or commute?
1: Ay, motor ako, kasi pwede ka dumaan sa perimeter eh.
0: Hindi, kasi yung sa motor, napakalaking advantage ng motor ha, pag late ka. Mawan, hindi ka nagising, di ba, isang oras.
1: Yes, parang 30 minutes
0: lang. Hindi ka malilate, ganun. Kahit gano'ng kagara yung kotse mo, mauunahan ka pa ng nakamotor. Di ba?
1: Eh, kasi grabe yung sumingit yung mga yun, DJ Nice. Parang kahit anong ganyan nalang, parang iskinita nalang, isisiksik talaga nila yan. Well, minsan din ako nag-drive ng motor, DJ Nice. Hindi lang kasi nakarehistro ngayon. Paso yung ano.
0: Oh, sige. So, kaya yan yung isa sa mga Wednesday would you rather natin, ha? Would you rather motor or commute? Kasi nga, naalala ko sa uli nga si DJ Nash. No, nasasabihin ni Z-Crush natin. Dalawang beses ko na sinabi. O, ano, sabi niya, mas matipid daw ang motor sa commute. E ano masasabi niyo, tumaas na kasing pamasahe. Ayan. Piso lang naman sa minimum fare. No, you'll get to see the Matrix. Mahaba kasi kung ira-rundown ko pa. Pero yan yung isa nating Wednesday would you rather. Okay? At ano pa ba yung iba nating Wednesday would you rather? O basahin mo muna or bago mo basahin ang mga responses na yan. Eh syempre kailangan natin ng lakas kung tayo maglalakad, magko-commute, magmo-motor dahil gusto makatipid, no? Maraming gas. Kaya para ka rin super mom, a busy working woman, na todo kayod kalupa kupota, papansinan nyo na naman na mabilis kang mingal, pagalat mangay na, kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah, basta-basta, ordinaryo multivitamin si sagot, Ken? Pota, iron deficiency, anemia, ne yan. Emo paboren, mitaw lika, karempe, kamasanting a moments, kembie, pilyan me, in hemorrhoid, FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, is nung sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy at sasaw bang mibalik in kekasikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inkeka yung full potential at pati inkeka yung best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, in blood vitamin at sasaw makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Siyempre, Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. So Wednesday, would you say, yung basketball ba, hindi na basketball country ang Pilipinas? Meron na bang mas malakas na sport ngayon? Meron na bang mas popular sport ngayon, ka-vibes? And another one is to Wednesday. Would you rather Wednesday? Would you rather mawala ng tubig at kuryente? No, kung isasama mo kasi yung maitutulong natin to help mitigate. But bigla may mitigate.
1: No, parang lalim na mitigate doon.
0: Hindi, bigla kang ano paminsan.
1: Paano makatulong sa El Nino?
0: Oo, bigla kang napapa-nosebleed paminsan eh, no? Ayun, para makatulong sa El Nino. Eh, would you rather, di ba, magtipid tayong kuryente or tubig? So, would you rather not have kuryente or tubig? Electricity or tubig? Ano yung willing mo i-give up? Or yung mawawalan ka? And then, the next one is, Wednesday, would you rather motor or
1: commute?
0: Commute. Yan, para makatipid.
1: Or baka
0: sa
1: e-bike.
0: Ayan, motor nga, na-e. Diba? O di mas lalo ka nakatipid pa noon, no?
1: Oo. Oh, kaya lang, importante na talaga ang kuryente noon.
0: Ayan. At para meron kayong sukle, diba? Pwede kayong maghati-hati dito. As low as 229 pesos, may panggas ka pa. You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza. They'll be open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates, or better if you walk in or for pickup siya para you can get raffle coupons and collect your stamps for a chance to win 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. For the full mechanics, i-follow nyo yung Delish Cheese Dough Pizza on Facebook. Ayan.
1: Parang nagutom tuloy ako sa Delish Cheese Show. Delish Cheese Dough Pizza.
0: Ayan, oo nga naman. Sino mang di magugutom siya. Pero importante, yung meron pa rin tayong maitatabi.
1: Yes.
0: Diba? Sa panahon ngayon. Okay. Okay. So, ano masasabi ng iba nating mga ka-vibes?
1: Tingnan nga natin dito ang mga chat ng ating sa Facebook. Unang-una na dyan ang ating very very conversational. Hello, Catherine Santos. Shout out nga pala sa'yo. Happy, happy Wednesday din sa'yo. Sabi niya dito, DJ Nice, happy Wednesday sa inyo, DJ Nice and Kavibes, Liza. Pakiplay ang Brown Eyes by Destiny's Child. We will check, okay? Kasi parang mamaya, we will be playing a lot of OPM songs. So if meron kayong OPM songs request, just message us in Facebook or text us with your requests at yung mga what is Wednesday?
0: Wednesday what?
1: Wednesday ganun. What kasi?
0: Sabi Wednesday what? Parang si DJ Amir.
1: Wednesday what? Ang tinis, diba? Okay, for next natin kay Bien Carlos. Shout out sa'yo, Bien Carlos. Ang sabi niya, sagot ko dyan, pickleball na uuso pagkatapos maglaro. Kabaragbaging kakanin. Hi, Liza.
0: Another Wednesday what, ha? Another Wednesday what ito? Pickleball? Yay! Or, have oh, ano? Yay! Or, have
1: yay or have pickleball ba?
0: Hindi. Pickleball for men. Yay or have
1: parang ano, gusto ko yay! Okay,
0: next. Ano yung next sport mo?
1: Yung next natin kay Gil Santos. Hi, Gil Santos. Shout out sa'yo. Ang sabi niya, basketball pa rin. DJ Nice. Alisa, kamusta ka? Lagi ka naman nakasmile. Well. Ganun talaga kapag happy, di ba?
0: Ang DJ niyo, Eliza, laging nakasmiza.
1: Laging nakasmiza. Alright, and meron pa tayo isa dito, DJ Nice, kay Lake, ang hirap naman ang pangalan mo, B.
0: Hindi, parang pwede mong basahin yung pangalawa. Pickleball, pag sa lalaki.
1: Pickleball, pag sa lalaki. Boxing naman daw yung dito.
0: Lake or Baclay. Lake or Baclay.
1: Lake or Baclay. So, pang, ano pala pang Baclay ito?
0: Hindi, yun yung pangalan.
1: Ah, yun yung pangalan niya. Lake Baclay. Sorry. Sorry na. Sorry na, Lake Baclay. Shoutout sa'yo. At sabi niya, alam ko ang boxing suporta ang mga Pilipino. Yan daw talaga ang solid na sport para sa kanya. And basketball daw, DJ Nice and Liza.
0: Oh, boxing, very like yun.
1: Very like yun.
0: Kasi Baclay.
1: Hindi siya buckling, sorry na. At saka, sabagay naman kasi kapag ka-boxing, talagang nawawala ang mga chuper ng jeep kapag talaga namang may boxing na, lalo na kapag si Manny Pacquiao ang nakasalang na, di ba, DJ Nice?
0: Tama. Oh, very late kasi lalik.
1: Kasi late nga, late buckling.
0: Oh, ano yung susunod mo? Tapos, ano, don't worry, e-exit na ako maya-maya. Masyado lang ako na-enjoy, no? Sa kakatawa kay Ka-Vibes, Liza.
1: Ikaw ba naman kasi, Liza? E-bike ba naman kasi isakyan ni Nick Jonas?
0: Oo nga, biglang forma-forma si Nick Jonas, naka-e-bike. Ano na yung next natin?
1: Ang sabi na, ito, Wednesday what? Ay, sagot niya dito yung sa commute versus sa motor. Ang sabi niya, kay motor po sa yellow na basket. Or yellow basket? Hindi yellow basket, yellow na app.
3: Ayun.
0: Ah, ano yun? Ah, yung ano, para makiki,
1: basta motor
0: hindi,
1: siya.
0: Sa kay is not an app eh. Makikisakay ka.
1: Makikisakay,
0: kasi pag
1: yes.
0: I-mention ko yung isang word na yon, ano na yon? Yun na yung app.
1: Yun na rin yung app.
0: Yun na yung app. Pero yung sakay.
1: Wala, ito sakay, yellow yan.
0: Huwag kagawa ng app na sakay ha.
1: Sakay. Please lang.
0: Baka yun yung equivalent ng Telegram. Di ba yung Telegram?
1: Di ba?
0: Oo. Baka sakay yung equivalent nun, di ba?
1: Uy, di naman siguro.
0: Yung sunod mo.
1: Next. Parang wala na tayo. Oh, next.
0: Sige, mamaya. Babasahin pa natin yung iba yung mga responses, no? Kung gusto nyo magpahabol, a quick shoutout sa mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga, especially to Gretchen and the Bordillos family. Nandito rin si 7580. Makabuluhang araw, DJ Nice at ka-vibes Liza, at lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng GV99.1, ang aking pananaw patungkol sa aking pansa or sa acting baksa ngayon ay ukol sa mabilis na pag-unlad ng sports ng sa Pilipinas ay walang iba kundi pickleball and running.
1: Ah, yes.
0: Nga naman.
1: Totoo
0: naman
1: yung running.
0: Hindi mo mawala ang running.
1: Totoo. Minsan diba? Din ako nag-run-run eh.
0: Oo, hindi mo kailangan ng partner, hindi mo kailangan, kahit naka-shorts ka lang dyan, naka-chinelas.
1: Yes!
0: Huwag naman chinelas.
1: Huwag naman chinelas.
0: Pero grabe yung mga Nigerians, nakapa-apa.
1: Uy, pero may nakita ko na nakaraan, DJ Nice, nanalo siya sa, well, fun run siya, pero habang tumatakbo siya, may hinihit-hit siya, friend!
0: Ah, okay. Pero at least hindi naman siya niregla. Hindi, pero may niregla talaga.
1: Oo,
0: they finish
1: meron.
0: The race.
1: Nakita ko din.
0: Pero diarrhea is too much, diba?
1: Oo, wag naman lalo diarrhea.
0: Na, lalo na if it's like in a closed, in an enclosed area.
1: Uy, pero di ba iwasan yung DJ Nice? Kapag kayo magsa-start na yung fun run, parang in the middle of the run, may mararamdaman talaga...
0: Kaya ano eh, merong mga tips yan kung ano dapat yung kainin mo bago, before a race.
1: Ooh.
0: And what not to eat, what not to do, ayan. So sa aking pananaw, sabi niya, kaya mabilis ito makilala ang running at pickleball kasi ang mga Pinoy ay dahil aesthetic tingnan sa SOCMED at pwedeng gawing status symbol.
1: Ayan. Well.
0: So kasabay ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya, pwede i-flex sa kanilang mga My Day upang malaman nila na nasa ikaw ay running era or pickleball era. At kung papalarin po, ay pakiplay naman ng Since Day One by Skustakli by Mr. Yoso ng Pampanga. O kaya po High Score by Flo G para sa lahat ng mga basketballista. Kasi basketball is still alive pa rin naman. At lahat lang nangangarap na maging kagaya nila ang idol nila. Shoutouts daw sa'yo, Liza Del Castro from Norberto. And with that being said, damdamas natin si DJ Nash. Crush kasi natin si DJ Nash. Diba lagi natin sinasabi? Oh, eh, play muna natin itong Almost ni Tamia. And then, ka-vibes Liza will be taking over. Ako naman yung on the sidelines. Support, support. Kaya siyang singilin nyo ng inyong mga song requests. Dito lamang sa ating number one Good Vibes station.
1: GV 99.1, your good vibes.
3: New 10.

0: That is Sandalan by Six Cycle Mind. At kayo ngayon ay nakikinig pa din sa GV99.1 Your Good Vibes. At quick time check lang mga ka-vibes. Today is 1:44 PM and that time check is brought to you by...
1: More symptoms? Baka flu na yan. Iba yung flu na.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibe.
3: Wanna be a great vlogger? Join Luzon Morning Sun's next Own the Room workshop and learn from top content creators in Pampanga. John Adrian, Mommy Joyce, Danny Jacobe, and Where in Pampanga on October 3, Saturday, 1 to 5 PM at Musica Pihan, Telebastagan, San Fernando, Pampanga. Follow Luzon Morning Sun on Facebook.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: DJ Nice on GV 99.1. Your good vibes.
1: Magandang hapon sa inyo lahat, and we are back dito sa Isn't It Nice by DJ Nice. Once again, my name is Kavibes Liza. Together with me, ang ating very, very nice and with a little bit of spice,
0: DJ Nice.
1: Alright, and today we're gonna be talking more about the Wednesday what?
0: Wednesday what? Dapat mahaba para si DJ.
1: Para mahaba. Oh, sige. Ulitin natin. Wednesday what? Okay, let's...
0: Pwede ka na rin magsingin. Kasi si DJ Amir lagi nagsisingin sa akin eh.
1: Ay, ganun.
0: Pwede ka na rin.
1: Pwede na din. Pwede na tayo magbantiran. Bantiran? Ang arte. Okay, let's see here. Tingnan natin kung meron tayong mga Facebook message. Ayan, may mga Wednesday what natin for today. Yung unang-una is yung paano makakatulong sa El Nino. Okay lang ba sa'yo walang kuryente o walang tubig? Okay, yung next naman natin is kung gusto niyo ba ng napalaos na ba ang basketball? Totoo ba 'yon?
0: At ano na ang paldong-paldo?
1: Ano nang paldong-paldo?
0: Na sport ngayon.
1: Parang ano?
0: Pilipinas.
1: Parang minsan din ako talaga nag-run eh. Naging ano parang last year.
0: Running sa'yo? Para sa'yo running?
1: Running. Parang last year, nag-run-run ako. Pero hindi ko na-afford yung parang every time na lang. Kailangan kailangan mag-subscribe. Subscribe ba yun?
0: Yung, subscription.
1: Parang ano? Parang kailangan mo kasi magbayad ng registration fee.
0: Siyempre, para sa collection mo yun.
1: Ayun
0: diba?
1: Nga.
0: Yung singlet, diba?
1: Oo, singlet. May mga medals. Tapos meron pa yung parang ano, may mga pakain pa sila. Pero ang mahal, DJ Nice.
0: Pero pwede ka naman mag-running mag-isa na hindi ka gagastos,
1: yes.
0: Diba? Just for exercise, for a nature run.
1: Nature run, diba? Yes. Actually nga,
0: pero
1: DJ Nice.
0: Pero fun din kasi yung mga fun run na talagang organized. Kasi maraming mga surprises yan eh.
1: Oo, lalo
0: hindi
1: na yung nakaraan.
0: Nagpa-promote.
1: Hindi kami nagpa-promote ha.
0: Oo, wala naman nakaschedule yata.
1: Oo.
0: Pag may kasama, kasi paminsan, it's more fun, di ba? When you
1: yes.
0: Friends or family.
1: Kayo ba mga ka-vibes? Gustong-gusto nyo rin ba nag-run? Actually, yung mga ano, yung sa pickleball naman, kaya nauuso siya lately, para yun sa mga corporate jobs. Para may panghampas. Medyo light na hampas.
0: Ay, oo. Yung mga corporate, ano, no? Mga...
1: corporate bodies.
0: Companies, they... incorporate that eh. Talagang
1: yes.
0: Incorporate.
1: Incorporate, diba? Kasi nga corporate sila, kaya kailangan incorporate.
0: Oh, they incorporate pickleball courts in their offices na, paminsan.
1: Talaga?
0: Like on the rooftop, ganon.
1: Macheck nga yung company. Ay, biglang lumipat. Okay. Alright. Well, ayun nga. So ako, personally, gaya nga, balikan natin yung kanina yung sa El Nino. Diba nga nasabi ko, aircon kid ang ate mo, girl. Eh, kaya lang naman kasi ako mahilig mag-aircon dahil may mga setup din sa ano sa bahay. Yung ano, laptop ko tsaka mga monitor, bawal silang mainitan. Tsaka yun, nasanay na lang din talaga naka-aircon kasi ikaw ba naman lagi kang bayaning puyat? Bayaning puyat ka ba, DJ Nice?
0: Tsaka na-mention mo yung work, so ikaw naman siguro yung nagbabayad.
1: Ako naman yung nagbabayad. Hindi naman kay mommy. To be clear lang, nakahiwalay na po ako kay mommy.
0: Oh, you're living alone?
1: Yes, I'm living alone. Okay, nice. Mm. Siyempre, dahil nga kasama ko si DJ Nice, dapat nice. Okay.
0: And then, since na-mention natin na mainit, no? At least naman, the Amihan's coming. Pero Filipinos can expect the familiar cool breeze of the Amihan, pero not as strong. Dahil nga sa El Nino.
1: Dahil sa El Nino.
0: Pero at least may Amihan tayo.
1: Yes.
0: Kahit paano.
1: Para maramdaman natin kahit papaano ang Pasko.
0: Oo, ang himig ng Pasko. At yung pinagpa-pray ko nga sana is sana yung parang hindi siya aabot ng summer. Patapos na yung El Nino by summer. Imagine, Philippine summer, tapos sasabayan mo ng super El Nino.
1: Kaya nga. Oh. Sobrang init yan. Na noon, baka matuyo na yung mga dagat.
0: Kaya wag naman.
1: Mm-hmm. Okay, ngayon magbasa tayo ng mga messages sa Facebook. Parang meron tayong isang message dito. Ayan, kay Onyong Pascual, shoutout nga pala sa'yo, pareng Onyong. Ayan, ang sabi niya, commute para tipid. Maaga ka na lang umalis. Pickleball, pickleball. Ayan, sinagot niya yung dalawa. Yung, kung gusto mo bang mag-commute or mag-motor. Tsaka kung pickleball ka ba or running.
0: Yan, on. Would you rather pickleball or running? Ginawa mo, iniba mo na yung tanong, diba?
1: Iniba ko na yung ano. Kasi Wednesday,
0: parang,
1: what?
0: Parang sinabi mo na hindi na basketball country ang Pilipinas.
1: Parang naiba na yung topic eh.
0: Pinickleball running mo na.
1: Pinickleball ko na. Kasi let's go for aesthetics. Okay, commute para tipid. O, tama naman. Commute para tipid. Pero with the current, you know, happening right now,

0: Probi-probinsya
1: pa, no? Probi-probinsya,
0: oo. Lalo na siguro dyan sa mga San Fernando, or...
1: Yes!
0: Dito kasi medyo city-city na ng
1: medyo konti. City na sa Angeles, uh-oh. Pero pagdating mo na medyo Mabalacat, o Bambay, na yun.
0: Borac, ganyan.
1: Borac, province na province pa yan. Tapos parang may message pa ulit si, ano, si Catherine Santos. Uh-oh. Ayan. Ayan. Hello, Catherine.
0: Actually, request ng brown eyes mamaya, we're winding things down. So, ipa-play na natin yung brown eyes mamaya-maya. O yan, sabi niya, para sa akin, mas gusto ko mag-commute na lang at basketball. Ayan, hindi, commute yung una niyang sagot, commute? Rather than mag-motor, at basketball at swimming ang hindi pa rin nawawala sa usong palaro.
1: Well, totoo naman yan.
0: Okay. At ang kanyang song request, bukod sa brown eyes, no, it's either or Kahel na Langit ni Maki. Parehong magandang kanta, di ba?
1: Yes. Okay.
0: And as for Jel, kunanan, kuryente na lang ang mawala, wag lang tubig. Okay? Sure ka dyan?
1: Sure ka naman dyan? Parang nalabot ako doon.
0: May drinking water. May drinking water ka, ha?
1: Yes, take note, pero may drinking water.
0: Anong mas okay sa'yo na mawala? Anong mas kaya mo na mawala? Kuryente or tubig? Kasi ako na-realize ko, tubig pala.
1: Kasi ang hindi mo kang mawala.
0: Hindi, pwede kang makaligo or mag-igib-igib.
1: Oo.
0: Yung ganun. Parang mas gusto ko may kuryente.
1: Ako din. Kasi yan, essential ang kuryente lang sa mga work from home bodies, mga ano natin dyan eh, mga bayaning puyat. Na maka-work from home at
0: BA. Basta may drinking water.
1: Importante may drinking water para may pangkape.
0: At para sa akin, e-bike or motor. Yung sa kanya.
1: Ooh, para okay. Makatipid.
0: At para sa akin, baseball and basketball pa rin. Ayan. O, di ba may pa-baseball pa siya?
1: May baseball? Ang yaman naman pala ata ni Jel Kunanan.
0: Hindi, na-experience ko naman yan ng PE. Nung talaga? College.
1: Hindi ko na-experience ang baseball. Ang na-experience ko, taekwondo.
0: Ayun. Uy, speaking of taekwondo, batiin lang natin, araw-araw sila nakikinig. Yung Angeles City Taekwondo School, Marky Mall. Yan, lalo na si Coach Jojit, tsaka si na Ma'am Chell. They're always tuned in. At yung iba pa natin mga partners, no, si Sir Adrian David pala, get well soon. Healthy Meal Gourmet, Pampanga naman yun.
1: Oh, healthy meal
0: dahil gourmet. We should eat our medicine. Kumbaga, siya ay parang workaholic eh. Medyo workaholic yan si Sir Adrian, no? At si Sir Ben. Pero syempre, we eat. Parang prevention yun eh.
1: Prevention, yes. Ayan. Eat healthy para iwas sa sakit.
0: Mm-mm. Ako kasi, kaya ako naiwasan yung sa akin, hindi natuloy. Ininom ko lahat ng mga gamot tsaka vitamins dito. Pero hindi ko naman minekos-mekos.
1: Akala ko ano, sinabay-sabay mo.
0: Hindi, kasi pag ano, biogesic, huwag mo isasabay sa bioflu.
1: Ayun, diba? Oo, kasi parehas sila may paracetamol.
0: Oo, ayan. So hindi naman, hindi ko naman minekos-mekos na gano'n. Pero hindi siya natuloy, no? Kasi over the counter, mabibili mo yung mga gamot at vitamins dito sa GV. Naririnig nyo dito sa GV99.
1: Yes. Okay. Pero parang nagugutom ako ngayon. Nagutom ako ulit.
0: Speech o'clock na pala. So, pwede kayong, instead of magpa-deliver, i-takeout nyo na lang ang Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos para mag-qualify kayo for raffle tickets and stamps. I-collect nyo yan sa mismong branch ng Delish Cheese Dough Pizza for a chance to win 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. And they'll be open for franchise again soon, no? So stay tuned lang for updates and follow Delish Cheese Dough Pizza for the full mechanics.
1: Wow, ang sarap ng Delish Cheese Dough. Para mamaya, no, bibili ako niyan. Nagutom ako eh.
0: Para, sayang yung raffle.
1: Sayang yung raffle.
0: Baka manalo tayo ng pambili ng motor.
1: Yes, 100K din yun.
0: Oh, pambili din ng motor yun, ha?
1: Tsaka ng e-bike.
0: Diba?
1: Okay. Sayang,
0: kasi kakain ka na rin lang eh.
1: Oo, nandun na rin naman.
0: Kasi pag for delivery, hindi mo makukuha yung raffle tickets mo at yung stamps.
1: Ah, oo. Kailangan
0: yung program. Kasi nag-take out na ako, 3 stamps, 3 pizza. Tapos may raffle coupon ka pa.
1: Ay?
0: Oo.
1: Panalo.
0: Diba?
1: Tapos 229 pesos lang. Ay, pupunta na ako dyan mamaya. Parang meron dito sa may ano eh. Parang meron dito sa may Daug.
0: Oo.
1: Meron ba?
0: Daug ba? Meron sila sa Mabalacat, pero dito, sa may, malapit lang, sa Balibago.
1: Ah, sa Balibago? Dito. Madadaanan pa uwi.
0: Sa Mount View. Parang, yung mga Angelenyo, alam nila yung Mount View.
1: Ay, okay,
0: diba,
1: okay.
0: Dire-direction mo lang na ganun.
1: Oo.
0: Hindi rin kasi ako magaling sa directions. Usually, nag-Waze ako or Google Maps.
1: Actually, pagkang lumalabas kami ng mga katrabaho
0: basta
1: ko.
0: Basta nasa Waze siya.
1: Nasa Waze naman siya. Okay. Kasi kapag lumalabas kami ng mga katrabaho ko, share ko lang ha. Lagi kami naliligaw. Kasi wala akong sense of direction.
0: Oh, hindi naman sa stereotype ko, no? Pero ako, pag meron akong binok na ride, tapos babae siya, hindi, ewan ko ah, pero kasi yung ate ko magaling siya sa directions. Hindi ko sinastereotype, pero ay, a lot of women parang, ano,
2: medyo mahirap sa,
0: ako, hindi ako magaling sa directions.
1: Ako din, hindi ako magaling sa directions.
0: Basta nawawala sila, for some reason.
1: Kasi nga, nililigawan!
0: Ah, nililigawan pala.
1: Nililigawan nga kasi kaya naliligaw. Ayun na nga, babalikan natin to after ng commercial break. Ayun, if you have any other song requests, you are welcome to send us a message here dito sa Facebook. Yun ngang Wednesday what natin for
0: what?
1: Today. Ah, mahaba dapat. May matinis yung Wednesday what? Ayun, ganun pala dapat kahaba. Ayun, yung una natin ay whether you wanted, magko-commute ka ba? O magmo-motor na lang. Mas tipid daw kasi yung motor. Kung, para makatulong naman sa El Nino, anong gusto mong mawala? Kuryente? Okay na ba sa'yo yung walang kuryente? Basta may tubig, drinking water? O, okay sa'yo ang may kuryente pero walang tubig. At para naman sa ating pang third, Wednesday, what? Ano, yung basketball ba? Ay, palaos na nga ba? Babalikan natin yan mamaya. And for a quick time check.
0: Would you rather?
2: Ay, diba? Would you rather?
0: Aesthetic mo. Nagdagdag ka. Would you rather pickleball or running?
1: Oo nga pala. Would you rather pickleball or running?
0: Kasi sinagot niya na eh. Sabi mo palaos niya. Sigurado ka palaos niya basket.
1: Baka madami. Baka mabas tayo dito. DJ.
0: dream sport ko nga yung matutunan before. Talaga. Ay ano. Parang sobrang idol ko rin yung mga magaling mag-basketball before. Kasi yun yung dream PE ko. Pinag-aagawan niya na PE. Yung basketball.
1: Talaga? Ako,
0: eh, ngayon, ewan ko, baka pickleball.
1: Pickleball na lang din.
0: Basta noon, may nag-aagawan yung basketball na PE. Mahirap siyang kunin as PE. Nung college. Lagi napupunan yung slots nila for PE.
1: Okay. Ayun na nga, babalikan natin yan mamaya, mga ka-vibes. Once again, this is Isn't It Nice by DJ Nice. At nakikinig kayo sa number one Good Vibes Radio Station, GB99.1. Your Good Vibes. And just for a quick time check, mga ka-vibes. It's 2:14 p.m. in the afternoon.
3: Fun extra. Now with Ibuprofen Soldier for up to 3 times faster body pain relief.
4: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Good Vibes.
5: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your Good Vibes.
6: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos, no data cap. Experience better with converged fiber technology.
7: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.

0: DJ Nice on GV 99.1, Your Good Vibes.
1: Ayan, that is Situationship by Janine Burdin. Masakit naman kasi talagang ma-stuck sa situationship, lalo na naman kung friend zone, di ba mga ka-vibes? Pero we're not gonna be talking more of that. That's gonna be a different topic on another day. Dahil ngayon, papalapit na matapos ang ating show na Is It Nice? And once again, I am Ka-Vibes Lies, and together with me, ang super nice with a little bit of spice. With a little bit of... Ayan, gaya nga na sabi ko, patapos na tayo. Medyo, parang ang bilis ng ano, ang bilis ng 12 to 3.
2: Time flies when you're having fun.
1: Correct. And I hope din yung mga ating mga listeners, mga ka-vibes, they're also having fun with our banters, DJ Nice. Pero bago natin tapusin to officially, gusto ko muna magbasa ng mga messages natin sa Facebook. We have one, Beth Garcia. Hello, Beth Garcia. Shout out sa'yo. And ang sabi ni Beth Garcia, ay mahirap talaga pag live. Medyo mabagal kasi yung ating PC.
2: Ay, yung pag-clicking-clicking kang gano'n, no?
1: Mm-hmm. Ayaw niya pa rin mag-load. Ay, ayan na. Please play Risk It All by Bruno Mars for Hobby. Nako!
2: Ay, Die With A Smile yung na-play. Pero isingin natin yan after the break.
1: Sige, sige. We can do that.
2: A bit later.
1: Mm-mm. Pero sabi ni Beth Garcia, I choose kahit wala ng ilaw, wag lang tubig.
2: Kahit may drinking water, ah.
1: Kahit may drinking water.
2: May drinking water. So,
1: gusto niya yung ano. Tubig pa din. Okay lang sa kanya, walang kuryente.
2: Kasi ako recently na-realize ko yung gano'n, na kuryente yung mas prefer ko. Basta may drinking water. Kasi pwede ka makiigib-igib.
1: Mm-mm.
2: Or makiligo somewhere. Ganun.
1: Totoo yun. O kaya sa ilog ka na lang maligo. Mga gano'n.
2: Buti kung katabi mo lang, no? Pero ngayon na-realize natin na parang...
1: Pati ilog yun, natutuyot eh.
2: Hindi. Tsaka, nung naghabagat ha, yung mga malapit sa ilog, sila yung affected.
1: Sila ang affected. Oh, totoo yan. Tapos, siyempre, tingnan din natin yung text message kasi hindi ko na-attend yung mga text message. Pasensya na mga ka-vibes. Mapapatawad nyo ba ako?
2: Marami pang responses dyan sa ating mga text lines.
1: Oo, tingnan nga natin to. Sabi niya dito, kay 7580, maraming salamat po for playing my request. Ang kanyang Wednesday, what?
2: What?
1: What? Mas pipiliin ko na pumawalan ng tubig kasi po mas madali pong remedyohan ng tubig compare sa kuryente. Totoo naman. Gaya nga ng point mo, diba?
2: Ayan. Basta may drinking water.
1: Basta may drinking water. Sabi nga ni 7580, mag-ingat po kayo, DJ at Ka-Vibes, hanggang sa muli. Of course, hanggang sa muli. Sana subaybayan mo pa rin kami. And let's check dito. Ang haba naman ng sinad ni 2650. Parang, ano, sobrang haba. O, dahil malalaki
2: sinagot
1: lang yung letters.
2: Niya. Sinagot niya lahat kasi ng mga
1: sinagot niya lahat.
2: Yung mga nice to us na.
1: Which is nice, and we really love that. Ayan, good PM daw po, sabi niya, DJ Nice, and Ka-Vibes Liza, good PM din sa'yo. Hi to my wifey, Beth Garcia. Ayan na nga, ito si Beth Garcia. Pa-shoutout po sa Saldana Fam of San Isidro, and to Garcia Fam of Valenzuela, Santa Rosa. Sabi niya, di baling walang kuryente, basta may tubig. Tapos ang sabi dito, napaka-joyful niyo naman dalawa, tawa kayo ng tawa. Ay, tawa ko ng tawa.
2: Busog kami sa mga punchlines, diba? Sa mga punchlines mo.
1: Ano ang random lang ng punchline? Ganun talaga ako.
2: And speaking of busog, sa mga gutom pa dyan or gusto nyo magpasalubong, dumaan na kayo sa nearest branch ng Galish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos, pag nag-takeout kayo, you'll get your raffle tickets and your stamps for a chance to win 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. Follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for the full mechanics.
1: Ayan. Sa mga gusto mag-delish cheese dough dyan, saktong-sakto merienda time, mag-message na kayo, magpa-deliver. At mas maganda kung pumunta kayo sa mismong Delish Cheese
2: para
1: Dough.
2: Para mag-qualify.
1: Na, ano. Yes, para makakuha kayong raffle tickets. Ayan. Hindi, huwag na nating masyadong patagilin, DJ Nice. Meron akong mga nice thought na gustong i-share today. And I believe yung mga ka-vibes din natin, makaka-relate sila dito. So, alam niyo naman mga ka-vibes, ang life, punong-puno talaga ng challenges yan. Kaya nga merong, ano, merong kasabihan na when life gives you lemons, create, make lemonade. Ayan, so mula sa init ng El Nino hanggang sa pagbabago ng mga sports, the basketball scene. Pero tandaan natin, kahit gaano kainit o kahirap, may paraan para mag-adjust, mag-adapt, at mag-shine. Just like our athletes, kahit kulang sa suporta, they still feel or they still fight with the heart. Ang tunay na laban ay hindi lang sa court o sa klima, kundi sa pagpili ng hope over fear. Yun. Ikaw ba, DJ Nice, meron ka bang takeaway?
2: Nakalimutan muna natin batiin.
1: Sige. Sige, mga nakalimutan natin batiin. Shout out nga pala po kay Carlo. Carlo na taga Mabalakat ba siya? Or taga Bamban, I think. Shout out sa'yo.
2: Carlo?
1: Yeah.
2: James Carlo. Angeles.
1: Angeles.
2: Oo. Kasi if I'm not mistaken, na-mention niya, affected sila ng Habagat. Eh. Di ba hindi masyadong feel eh?
1: Yes,
2: sa hindi Angeles feel. And Mabalakat. Ikaw, hindi mo na-feel masyadong
1: hindi
2: yung
1: ko masyadong na-feel. Medyo mataas yung lugar
2: sa Saba. Eh, ramdam nila. At get well soon kay, ano, no, Lizelle Malinaw. Ayan, umabo si Lizelle Malinaw. Sa mga recovering ngayon, ayun, get well soon uli kay Adrian, Sir Adrian, no, David. Kapitbahay. Mga kapitbahay mo, nakikinig!
1: Uy, mga kapitbahay ko! Uy, mga kapitbahay, hello! At sa mga ahente ko na nakikinig ngayon, kung nakikinig kayo ngayon, bibigyan ko yung cash prize. Joke! Wala akong pera!
2: Wala akong mag-share ng takeaway, di ba? So,
1: yes.
2: Sa akin, na-mention ko kahapon, si KZ Tantingan at si Glock 9. Maglalabas sila ng bagong track. It's called
1: Ay,
2: Luha
1: wow.
2: ng Buhaya. Di ba? At ang Luha ng Buhaya, dahil nakikurious din ako, no? Ang ibig sabihin pala nito ay nangangahulugang hindi tapat o kunyaring kalungkutan, pakikiramay o pagsisisi. Ito ay ginagamit upang ilarawan ng isang taong nagpapanggap na umiiyak o naaawa upang magmukhang mabait, makakuha ng simpatsya o manlinlang ng ibang tao.
1: Aray ko.
2: Ito pa lang ibig sabihin noon.
1: Parang mga politiko lang kapag ka na meron na silang kaso, meron na silang neck braced.
2: Mamili ka nga. Sabi ko, mamili ka. Neck brace? Wheelchair?
1: Wheelchair?
2: Oh, o magpapa-ER ka, magpapa-confine ka, o diretso ka na sa ICU.
1: Na may anxiety attack?
2: O sa totoong buhay, ang pagluha ng buhaya, habang kumakain, na iisang likas na reaksyong biologikal. At walang kinalaman sa tunay na dadamdamin ng awa o pagsisisi. So, umiiyak sila, pero kinakain tayo. Bumalik na naman tayo doon.
1: Tinanong
2: mo kasi ako ng takeaway.
1: Ah, sorry na kasi. Sorry na. Pero yun na nga, for our takeaway song, ang nice song na iiwan namin sa inyo dahil gusto namin magkaroon kayo ng hope para sa kinabukasan. Kahit na medyo parang mukhang hopeless ang Philippines. Pero naniniwala pa rin ako na may hope. At yan ang dadalhin sa atin ng araw-araw. By Ben and Ben. And before that, time check muna tayo, guys. It's 2:47 p.m. in the afternoon. At ang time check na to ay brought to you by
3: 100% Knockdown. Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: It's Melly Francis.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pakanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwak! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: It's Mele Francisco.

0: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
3: Ah, eko ni Ag yung kawan nita.
2: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Pila, pila.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: Wanna be a great vlogger? Join Luzon Morning Sun's next Own the Room workshop and learn from top content creators in Pampanga. John Adrian, Mommy Joyce, Danny Jacobe, and where in Pampanga on October 3, Saturday, 1 to 5 p.m. at Musica Pihan, Telebastagan, San Fernando, Pampanga. Follow Luzon Morning Sun on Facebook.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Yon oras sa buong Pilipinas. It is now 6:30 ng umaga. At ngayong araw na ito ay ang pinakabagong buwan. Malamang eh October 1, eh, di bago talaga. Pinakabago. Okay, may bago lang ba? Tapos may pinakabago. May mas bago, may pinakabago. Eh, KG Boy, minsan ano ka rin talaga eh. It's October 1st, 2026 today. Ngayong araw ho ng Thursday, sisimulan natin ng mga awiting magpapakilig, magpapatibok at magpapangiti ng inyong umaga. Kahit na bagong buwan, eh lumang kanta tayo. Oy, pero itong mga awiting na to, ana, luma man pagdating sa release date, pero bagong-bago pa rin at tila refreshing pa rin ang binibigay sa atin, di ba? Hindi nililuma ng panahon ang hatid na musika. Wow! Ang lusot! Mga kababs, ako po si KG Boy. Welcome to the program. Ito po ang The Morning Roundup. Mamaya-maya, iatid na natin sa inyo ang ating mga nagbabaga mga balita ngayong araw na ito. Siyempre, ang kulitang hindi matatawaran tuwing umaga. Basta pampagising, alam nyo na, kape. Alang naman ako, di ba? Kape! Ngayon, pag hindi pa umubra ang kape, andito ho ako. Pero siyempre, hindi ko naman kayo masyadong bubulubulahin na porket ako eh, nandito at maingay eh, di gising na kayo, hindi. Kailangan nila guminom ng kape. Pero yung mga ibang di na tinatablan ng kape, kaya ako na lang talaga tinatambay na umaga, tama? Tama! Okay, mag-alala hanggang alas 9 ho ako today, as always, kaya samahan niyo po ako, tambayan niyo ako ngayong unang araw ho ng buwan ng Oktubre 2026. At sisimulan natin yan with a song to make you feel good today! Andy Williams with I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Naughty, naughty!

0: We got a good vibes and the headlines. Here are the morning roundup at 6:45 ng umaga. Welcome to the show. Ito po ang ating unang podcast ngayong unang araw ho ng buwan ng Oktubre. Pero hindi ho unang araw ng Linggo dahil halos patapos na ho ang ating work week. It's already Thursday. Kaya nga mga musikang inyo napapakinggan are throwback hits. Pero kung nakikinig kayo sa GBAM, buong maghapon yan. Di lang today. Pero siyempre, once in a week, binabalikan at ini-explore din natin muli ang ating mga naunang music library. Ang sarap pa rin pakinggan, ano? Kahit ilang dekada na nakalilipas, yung mga ibang kanta pinatutugtog ho natin. And I hope they bring you joy. And kapag kasi napapakinggan mo yung mga awiting dati mong pinapakinggan, it brings you joy in a way na naalala mo yung mga good memories ng nakaraan, di ba? Huwag lang sana yung mga kantang mapapait na pinapakinggan mo, naghiwalay kayo ng ex mo, gano'n. Naka-move on ka na rin naman. Di mas masarap bari kayo mga ganong klaseng alaala. Di ba? Mas maganda yung wala kang bitterness sa iyong puso, di ba? Kahit na naghiwalay man kayo in the past, importante, di ba? Naging parte siya ng buhay mo. At marahil nasaktan ka, pero sana naman may natutunan ka. Garo naman dapat talaga sa buhay, di ba? Kapag ka nagkamali ka, the next time that you get to choose, you choose better. Kamukha niyan, no, sa ating susunod na eleksyon at sa 2028. Kung may mga bagay na hinanakit kayo ngayong mga panahon na ito, tinatandaan ninyo. Para pagdating ng susunod na eleksyon, matuto na tayo, di ba? Alam mo kung bakit ko lagi pinapaalala? Laki problema atin sa atin ng ano, no? Ng pagbabaha. Ngayon, kabaligtaran na naman ang ating aasahan. Ang gobyerno na daw nag-prepare na daw para maprotektahan ang bansa sa mga anticipated effects ng isang super El Nino. Ay, nako! Sa isang press briefing, sinabi ho ni Presidential Communication Office Undersecretary and Pilots Press Officer Claire Castro that PBBM has directed concerned government agencies to take necessary measure to prevent water shortages and severe drought. Bilang parte po ng preparation, Castro said the National Irrigation Administration, or NIA, led by Administrator Eduardo Eddie Guillen, has laid out a mitigation action plan to help farmers cope with reduced water supply during the dry season. Alam nyo, yes, that has already been laid out. Kahit magsimula pa lang ang taon na ito, alam na natin magkakaroon ng Super El Nino. And it is not wrong to prepare. Pero wag naman sanang to the point na magkukos kayo ng panic. Halimbawa, napakaraming nag-message sa akin yun, nagtatanong ng presyo ng tubig, at nagtatanong ng stocks namin ng tubig kung may stock ba or kamusta ang stock. There are a couple of people who sent me that message. Sabi ko, bakit gaalala kayo ng stock ng tubig? Kesa daw may nagpost sa social media. Tapos saktong-sakto may nakita nga ako hapon sa isang social media. May isang chef na parang nag-prepare ng isang malaking pantry. Tapos punong-puno ng mga groceries. Tapos punong-puno ng mga tubig. Distilled water. Tapos, nakita ko dun sa taas, kasi pag ipopost mo yan, especially on Facebook, makikita mo kung AI-generated siya. And yes, it was AI-generated. Makikita mo naman yung mga labels, hindi mo mabasa yung maayos yung font, di ba? Hindi consistent yung font at saka yung mga pangalan ng mga produkto. So, doon mo malalaman na AI content yon. So, ibig sabihin, hindi totoo talaga nagprepare siya ng gano'n. Pero mali-mali ba natin baka mamaya naghanap lang siya ng paraan na how to visualize what she's really doing, di ba? Pero huwag naman tayong mag-cause ng ganong klaseng panic. Lalo na kung di malinaw yung iyong balakin, ano? Again, wala namang problema if you prepare. Pero ano lang, kalmahan lang ninyo. Okay? Wala pa. O parang ano pa tayo, no? Preparing pa lang tayo. If you want to prepare, go ahead. Pero ang ayaw kasi natin, yung mag-spike yung presyo ng mga hindi naman kailangan mag-spike, di ba? So, kalmahan nyo lang, ha? 6:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibs. Tsaka mga content creator, please be very careful on what you post. Lalo na kung marami kayong mga followers. Diba po, ta makapatuki kayo, huwi kayo pala, bibiro ko mo pala, eh, balo mag-cause na kayong problema, ne? Sige. Mga kabibs, we're live. Kung mga nagpupunta na kayo sa school o sa mga opisina at your hand is free, you're not driving, send kayo ng mga messages at pakababati nyo on Facebook Live, ha? facebook.com/CV991. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Bago ating instant shoutout, let's check out the weather today. Meron hong sama ng panahon, pero eto ho yung Tropical Storm Choi 1. Yan pa rin ho yung kanyang international name kasi po hindi pa ho siya basically pumapasok sa Philippine Area Responsibility. Ang dama ho natin yung tinatawag na trough po nito, yung buntot. Okay? Ito ho'y kasalukuy nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. So ito ho mismong Tropical Storm Choi 1 as of 3 a.m. today is ay located po, estimated po ay 2,945 kilometers east of central Luzon with maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 90 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. With that, we're expecting na magdudulot po itong buntot ho ni TC Choi 1 o ni Tropical Cyclone Choi 1 sa Eastern Visayas, Caraga, and Davao Oriental. Magdudulot huyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Pagdating naman sa Northern Mindanao and the rest of Davao region, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kanina 5:46 a.m. At ang sunset po natin, 5:46 naman ng hapon. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. Mga kabibs, it's time for our instant shoutout. Diretso na agad, facebook.com/GV991. Maganda umaga rin po sa ating mga nakikinig sa ating sister station ng GVM 792 naglilingkod sa bayan sa ating Signal Digital TV Channel 306, sa ating online audio streaming mixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden. Maganda umaga kay Nanny Pines Jackie, ating Buena Mano today. Good morning kay Julian Sewol. Good morning daw kay Caleb na papuntang school. Mag-ingat ka daw palagi. Love you mua. Ingat-ingat Caleb, ha? Hello then to Ma'am Aida Caranoo. Maganda umaga kay Gianna Mirela Zapata, kay pare Harold Tiglao Miranda, at nagre-request ng any song daw ni REO, tama ba? REO Speedwagon, di siya Reo, di ba? REO Speedwagon. Oy, may naka-line up ako ngayon. Antabayanan mo niya kung antabayanan mo siya. Ba't ba ako nabubulol? Antabayanan mo siya kung anong oras ko siya patutugtog at kung anong kanta ba ng REO Speedwagon yan. Hello to Lim R. At saka daw kay Ramil Bato or RS Mil. Napapunta daw ng LU na nakikinig habang nakabiyahe. Ingat po. Uy, yung sarap naman. L, is it La Union? Wow, magsuswimming ka ba doon? Parang ngayong buong taon, hindi pa ako nakapag-swimming sa dagat. Nagpunta kami sa beach, but hindi ako nag-swimming. Hindi, kasalanan ko rin pala, di ba? Nafo-FOMO eh, kasalanan mo, no? FOMO, pero tinatamad ka. Di ba yun? Yung marang yung mga gala ang mga, siguro ganun talaga sakit pag trentahin na, ano? Gusto mo sumama sa gala, di ba? Okay, nasa gala ka na, tinatamad ka. Gusto mo humigala, humilata lang. Hirap! Hello to Marlon Pamintuan Manalo. Good morning daw kay Mrs. Manalo, Kuya Simon and Hannah. Good morning. At saka kay Sir Tan Ramos Lucas, good morning. 85 to go, o 85 days to go na lang daw, ipasko na, sabi ni Sir Tan. Hello kay Marlon de Guzman at shoutout daw, Senores, Angeles City. Garo na rin kay Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga po. They're on the way to school kasama ang mga kids at pag-greet daw kina Teacher Ria, Patrick, and Pia. Thank you and God bless you too. Sige, 6:55 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na po tayo sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Angeles City Local Government nagsagawa ng misting at residual spraying sa nasunog na bahagi ng Pampang Public Market.
1: The morning round of headlines.
0: Pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para lakasin ang threat drills sa mga public and private schools.
1: The morning round of headlines.
0: Utang ng Pilipinas lumobo na sa 19.61 trilyon noong Agosto dahil sa paghiram at pagbaba ng halaga ng piso.
1: The morning round of headlines.
0: At dalawang lalaking nangangalakal na huli sa pagkuha ng bakal sa Abacan River Dike sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Thursday.
1: The morning round of headlines.
0: Nagsagawa ng misting at residual spraying ang Angeles City Government sa mga bahaging naapektuhan ng sunog sa Pampang Public Market dalawang linggo matapos ang insidente. Layunin ng operasyon na mabawasan ang mabahong amoy mula sa mga nabubulok na karne, itlog at iba pang organic materials na naiwan sa loob ng palengke. Isinagawa rin ang residual spraying upang makontrol ang posibleng pagdami ng mga langaw at iba pang insekto na maaaring magdulot ng sanitation concerns. Patuloy naman ang pagsusuri at koordinasyon ng mga kaukulang tanggapan ng Angeles City Government upang matugunan ng iba pang epekto ng insidente. Kasabay nito, isinasaalang-alang ng lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga market vendor, worker at residenteng naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga hakbang para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa lugar.
1: The morning round of headlines.
0: Palalakasin naman ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang pagsasagawa ng Threat Simulation Exercises o CIMEX at iba pang emergency drill sa mga paaralan upang mapaghanda ang mga estudyante, guro at school personnel sa mga posibleng panganib. Ito ang binigyan din ni Vice Governor Dennis Delta Pineda sa third quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong Martes, September 29 sa Kingsborough International Convention Center. Sa pulong, tinalakay ang kahalagahan ng regular na simulation exercises upang malaman ng school community ang mga tamang hakbang kapag may security threat sa loob ng paaralan. Ayon sa Pampanga Provincial Police Office, nakapagsagawa na sila ng threat drills sa CIMEC sa pitong paaralan. Kabilang sa mga tinatalakay sa drills ang mga preventive security measures para sa posibleng active shooter at bomb threat incidents. Ayon kay Pampanga Police Provincial Director Police Colonel Ricardo David, nagpapatuloy ang kanilang pag-iikot sa mga paaralan upang maisagawa ang naturang exercises at mapalakas ang paghahanda para sa kaligtasan ng mga estudyante. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang pamahalang panlalawigan sa pagpapalawak ng mga programa, kabilang ang paglalaan ng pondo at pagpapadala ng mga eksperto at resource speakers sa mas maraming paaralan. Hiniling naman ni Vice Governor Pineda na isama sa programa ang lahat ng public at private schools sa lalawigan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang mga operasyon ng mga otoridad laban sa illegal drugs, loose and illegal firearms, wanted persons, counterfeit products at smuggling. Patuloy din ang mga public safety program ng Bureau of Fire Protection at mga anti-illegal drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency. Inaprubahan din sa naturang pagpupulong ang mga resolusyon para sa 115 milyong pisong peace and order and public safety budget ng Pampanga para naman sa taong 2027. Gayun din ang 33.9 milyong pisong fiscal year 2027 confidential fund para sa mga gawaing may kaugnayan sa peace and order. Patuloy naman ang koordinasyon ng provincial government, law enforcement at public safety agencies para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa buong lalawigan.
1: The morning,
0: umabot sa bagong record high na 19.61 trilyon ang kabuang utang ng pambansang pamahalaan sa pagtatapos ng Agosto. Batay sa pinakabagong datos ng Bureau of Treasury, nadagdagan umano ng mahigit 217 billion o 1.12% ang utang kumpara ng buwan ho ng Hulyo. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng utang ang patuloy na paghiram ng pamahalaan sa lokal na pamilihan habang nadadagdagan din ang utang nito sa mga dayuhang nagpapautang dahil sa pagbaba ng halaga ng piso kumpara sa dolyar. Iginit naman ang mga opisyal ng pamahalaan na kayang tugunan ng bansa ang mga obligasyon nito lalo na kung magpapatuloy ang paglago ng kabuhayan. Samantala, nakatakdang magpapatuloy ang paghiram ng pamahalaan para matustusan ang mga pangangailangan ng bansa kabilang ang panukalang budget para sa 2027.
1: The morning,
0: alam nyo, kayang-kaya naman talagang bayaran ang pamahalaan ng pagkakautang natin, di ba? Number one, may mga bagay na hindi na tayo kailangang utahan dahil meron naman tayo at ang budget. Pangalawa, imbis na kurakutin kasi, pambayad na lang. Eh, ang problema eh. Ay, nako! Eh, parang nangungutang ka para dun sa iilan. Hindi ko nila lahat, ha? This is not a sweeping generalization. Sinasabi ko lang, ha? Pag kayo napikon, bahala kayo. Gawa kung gawain yun. Sabi ko sa inyo. Diba, pangungutang nyo kami? Hindi nyo masigurado-sigurado kung napupunta sa tama yung pinangungutang ninyo bukod pa sa inaambag naming tax sa pamahalaan. Diba? Wow! Apo, sino pa ihirapan? Ay, naka. Lahat na lang tumataas.
1: The morning,
0: kasan tayo mga umaaray ng mga negosyante, ha? Yung mga iba nga nagsaray dahil sa sobrang slim ng kanilang, anong tawag dito? Markup at saka yung kanilang kita. Tapos kung ano-ano pa yung mga kailangan bayaran. Ay, naka.
1: The morning,
0: dalawang lalaking nangangalakal ang nahuli matapos umanong tangkaing baklasin at kunin ang mga bakal mula sa flood control structure sa Abakan River, Barangay Amsic, Angeles City. Namataan ng Special Operations Team ng Angeles City Traffic Development Office o ACDO ang dalawang lalaki habang kumukuha ng mga bakal mula sa slow protection ng ilog. Ayon sa ACDO, nasira ang ilang bahagi ng slow protection matapos itong baklasin upang makuha ang mga bakal na gagamitin umano bilang scrap metal. Dinala ang dalawa sa Anunas Barangay Hall bago isinailalim sa kaukulang proseso sa Police Station 4. Nagbabala naman ng ACDO laban sa pagkuha o pagsira ng mga bahagi ng flood control structures dahil maaari umano itong makaapekto sa proteksyon ng mga residente laban sa pagbaha. Hinikayat ng ACDO ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga pampang at flood control structure.
1: The morning,
0: at iba naman yan! Buti na lang matalas ang mata ng ACDO. No? Maraming salamat, ACDO. Yung perwisyong maidudulot ng pagbaklas na yan, magkano lang naman maibebenta yung mga bakal na yan. Tapos, yung perwisyong maidudulot niyan sa pangkalahatan, di ba? Hindi na lang nila talaga. May ibang tao talaga. Ay, nako. Sarili lang ang iniisip. 7:04 ang oras sa buong Pilipinas. Di marunong dumiskarte at lumaban ng patas. Ano ho? O siya, magpapahabol lang pa ba, masilip nga natin. Hello kay Sildoy De Leon at ang kanyang pamilya, kapitbahay ni Sir Tan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin kay Engineer Norma Kabigting. At sa lahat daw na nakikinig, good morning. Pag-greet daw ang kanilang SGO Chief ng DepEd Angeles City. Happiest birthday kay Chief Sir Edgar Manabat. All the best and God bless. ay hindi pwedeng hindi natin patutugtugan niya ng happy birthday. Alam nyo na gagawin nyo, Engineer Norma, at sa lahat ho na may mga kilalang nagbo-birthday today. Happy birthday! At ang aming birthday wish para sa inyo ay sana'y multiply ng Panginoon ang biyayang inyong naibabahagi din sa kapwa-tao ninyo. At ingatan nawa ang inyong pag-iisip at puso at ang iyong buong pamilya. Amen. Hello to Ma'am Catherine Santos at sa kanyang mga apo, sila Cassie Austin and Kaylin. Paplito ng You and I by Kenny Rogers. Hello din kay Michael San Luis. Happy birthday daw kang Bapa Rems San Luis, mabuhay siya. Agat gusto niya at shout out din daw karing Thursday group. At yung pera, ting panyalin eh. Iingat ha. Sige. Oras natin, 7:05 na. Di commercial break muna tayo at magbabalik on the morning roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. Ma'am Jeng, good morning. Pahabol na pabate. Maganda umaga sa iyo. At saka kay Choi Raimundo, ha?
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got a good vibes and a headlines here at the morning roundup. So on a spawn at 7:46 ng umaga, we have landed on the second podcast for today. Ngayon hong araw ho ng Thursday. And upon the morning roundup at... Mga vibes, order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na sila muli magbukas ng franchise. Antabay kayo sa kanilang Facebook page, Del Shizo Pizza. Maraming salamat sa lagi pagsuporta, Del Shizo Pizza, ha? Mga vibes, alam nyo ba, may bagong update tayo doon po sa final na mga petisyon sa Korte Suprema. Seeking to invalidate yung kamakailang ginawa ng Senate Impeachment Court na babaan ang number of votes needed para makonvict si Vice President Sara Duterte. Anong desisyon ng Korte Suprema? Dinismiss ho niya yung tatlong petition that seeks to invalidate yung desisyon ng Impeachment Court. Ibig sabihin, that move is clearing the way for the trial para magpatuloy under sa revised voting rule. So binasura ho ito. Itong tatlong petisyon ay binasura ho ng Korte Suprema. Malala ho ninyo, these petitions were separately filed by former Executive Secretary Victor Rodriguez, constitutional lawyer Ernesto Francisco Jr., and disbarred lawyer Berteni Causing. At ang dahilan po ay procedural grounds, including lack of standing and being premature. The ruling was unanimous, with Acting Chief Justice Marvick Leonen, presiding Supreme Court spokesperson, Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ay nako, iba talaga pag ano, no? Naantok. Tas pagod. Andun ako sa phase ng life ko na ganun eh. Hindi enough yung tulog para makabawi sa pagod. Kaya talagang magsi-season break talaga. Alam nyo na, pag matagal na naman akong wala, ha? Ano ho nun? Season break ko yun. My brain is almost fried. Yes! Anyway, balikan natin. The petitions challenge the September 23 ruling, which interpreted the constitutional requirement of a two-thirds vote of all the members of the Senate to mean senators legally and factually capable of participating in the proceedings when the judgment is made. The impeachment court's 13-1 vote effectively changed the denominator for determining the two-thirds threshold. If only 20 senator judges are eligible to participate when the judgment is rendered, 14 votes would be needed for conviction instead of 16. So ano bang ibig sabihin itong desisyon ng Korte Suprema? It's not actually a decision eh. It's a decision to not decide on it. Kung di ako nagkakamali ha. Pero bukas eh, Friday naman eh, matatanong natin na maayos si Attorney Will Rivera patungkol dito sa move ng Korte Suprema. But basically, sinasabi ng Korte Suprema, hindi namin a-actionan yung petisyon na yan. Or dinidismiss nga nila dahil sa procedural grounds at saka lack of standing and being premature. So hindi sinasabi ng Korte Suprema kung tama o mali yung desisyon ng Senate Impeachment Court na babaan yung denominator to determine the two-thirds threshold. Sinasabi niya, we're dismissing this dahil premature or lack of standing. Gets ba ninyo? So, hindi dinesisyon ng Korte Suprema kung tama o mali. Dinesisyon ng Korte Suprema, binasura ng Korte Suprema dahil sinasabi niya, hindi pa tamang oras para desisyonan or hindi kayo yung tamang tao para mag-file ng nasabing petition or something like that. No? 7:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Samahan niyo ako sa Facebook Live. Naka-live na ako, ha? Ang ginagawa niyo, punta na kayo Facebook Live. Dali. Facebook.com/GV991. Yun na nga eh. Alam nyo, naubos ko, halos maubos ko na isang cup ng kape. Naantok pa din tayo. Ay, nako. Hindi ako ganda katulog kagabi. Siguro. Natulog ako ng 12:30 na. No? I don't know what's happening. I wish I knew. I wish I knew. So, siguro mamayang gabi nila ako babawin. Anyway, 7:51 oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. We're live on Facebook. Maganda umaga sa mga ka-vibes. Soon nating naghihintay ng instant shoutout. Eto na nga, babasahin ko na nga. Hello kay Ricky Valencia Argawanon. Good morning. Kape-kape papar. Hindi ko, kakayani ko pa ba ng kape? Hindi na natin. Hello to Lim R. Shoutout daw kay Team Uncle. Na nakikinig ngayon sa biyahe, lalo na kay Sir Ryan. Good morning. Sabi ni Paring Makil, mga rules or batas ng Pilipinas, naihilo na din. Tagal lang 2028, lalo na ngayon, haba ng gabi. Shoutout daw sa mga kaibigan niya. Kampay, mga dude. Good morning. Hoy, ang aga mo naman kumakampay, Paring Makil. 7:52 hours sa buong Pilipinas. Balitaan na nga tayo. The morning roundup headlines. 78-year-old na piston member inatake sa puso habang nakikilahok sa transport strike sa Caloocan City. The morning roundup headlines. Open drainage sa barangay Panipuan, City of San Fernando. Aaksyonan daw ng mga kinauukulan. The morning roundup headlines. At Malacañang, binatikos ang depensa ni Mayor Basde Duterte na wala siyang alam sa negosyo ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa Davao City. The morning roundup headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today. The morning roundup headlines. Isinugod sa ospital ang 78 taong gulang na si Elmer Cordero, dating jeepney driver at miyembro ng piston, matapos atakihin sa puso habang nakikilahok sa transport strike sa Monumento, Caloocan City kahapon. Ayon sa piston NCR, nasa strike center si Cordero nang bigla siyang maupo matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Kalaunan, nawalan umano siya ng malay at agad na isinugod sa Caloocan City Medical Center kung saan siya kasalukuyang nakakonfine. Hindi pa stable ang kanyang kondisyon at patuloy siyang sinusuri ng mga doktor ayon sa kanyang mga kasama. May asma rin umano si Cordero at nakararanas ng pananakit ng likod bago ang insidente. Tinatayang 50 taon na siya o 50 years na siyang nagmamaneho ng jeep at nananatiling aktibo sa mga kampanya ng piston para sa kapakanan at karapatan ng mga tsuper. Noong 2020, kabilang si Cordero sa 6 na miyembro ng piston na inaresto matapos lumahok sa isang kilos protesta noong nakasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kalaunan, ibinasura ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Ayon sa piston, naging inspirasyon si Cordero sa kanyang mga kapwa-tsuper sa matagal niyang pakikilahok sa kanilang mga pagkilos. Samantala, nananawagan ng piston ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ni Cordero. The morning roundup headlines. Nangako ang mga kinauukulan sa barangay Panipuan na aaksyonan nila ang isang bukas na drainage matapos itong i-report ng isang concerned citizen sa ating himpilan. Lalahunin niyo, ito ho yung sinend na text message sa atin. So, our team went there, Ana Grace. May mga napadala na rin mga larawan at na i-coordinate na rin ho ito, no? Pinag-aalala naman ng ilang residente at motorista ang kondisyon ng nasabing drainage dahil maaari umano itong magdulot ng panganib sa mga dumaraan, lalo na kapag madilim ang lugar o umuulan. Agad namang nakipag-ugnayan ang himpilan sa mga kinauukulan upang maiparating ang naturang concern. Ayon kay Chief Ricardo Sago ng Bantay Bayan at kay Barangay Captain Henry Huco ng Panipuan, agad nilang tutugunan ang concern at magsasagawa ng kaukulang hakbang para mapabuti ang ligtasan sa lugar. Samantala, hinihikayat ang publiko na agad ipagbigay alam sa barangay o mga kinauukulan ng anumang kahalintulad nito upang mabilis itong maaksyonan at makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan sa komunidad. May report ng ating news writer na si Ana Grace Miranda. At sa ano ninyong patuloy na magbabantay si Ana Grace, no? Diyan ho sa report na yan at nabayanan ho natin kung talagang may sasakatuparan ang pinangako ho ng mga barangay officials ng Panipuan. At kagaya niya, no? Kamakailan lang, ito hong nasawi ho na mama sa isang nanahulog sa isang open kanal din, no? Dyan ho sa Angeles City. Sana ho wala na hong maulit na ganong incident at patuloy po ho silang nananawagan ho ng hustisya, no? At sa mga kababayan ho natin na may nakikita hong ganyan na mga lokasyon, na bukas ho at delikado, ipagbigay alam nyo ho agad yan, ha? The morning, round of applause. Nagbabala ang Malacañang na maaaring maging masamang halimbawa sa ibang mga alkalde paggamit ng ganitong palusot upang makaiwas sa pananagutan sa mga gawain ng kanilang lokal na pamahalaan. Matapos ang testimonya ni Davao City Mayor Basse Duterte sa impeachment proceedings ng kanyang kapatid, sinabi niya na wala siyang personal na kaalaman sa negosyo ng GenCorp Industries Incorporated na nakakuha ng mga kontrata sa lungsod. Sa press briefing kahapon, Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat panagutin o panagutan ng mga alkalde mga usaping saklaw ng kanilang tungkulin at hindi lamang ipaubaya sa mga tauhan ng lahat ng responsibilidad. Pinaalala rin ni Castro na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring gamiting panangga ang Arias Doctrine o ang pag-asa ng isang opisyal sa kanyang mga tauhan. Samantala, iginiit ng palaso ang pagpapatuloy ng pagsusuri sa mga pribadong individual na iniuugnay sa mga aligasyon ng korupsyon kabilang ang negosyanteng si Jaime Tan Cruz na sinabing may kaugnayan sa pamilya Duterte. Sa huli, ipinaubaya ng Malacañang sa publiko ang pagtataya sa issue at kung ang ganitong pagpapaliwanag ay sapat upang maiwasan ng isang alkalde ang pananagutan sa mga gawaing saklaw ng kanyang tungkulin. Oras sa buong Pilipinas, 7:57! At yan muna ho ang ating mga headlines today. Hello kay paring Vianong Sibal at sa misis ng maganda si Richelle Sibal, I love you daw. Kay Ma'am Catherine Santos, Ma'am Mary Jane Agkawili David, good morning. At sa kanyang mga kaanak, kay Brian B. Carlos, maganda umaga po sa inyo. Paring Jeng Malyari, good morning. At ang Balaba Boys kay Madeline Canlas. Pabati daw sa mga kasama niya. Lunis malinis na ang lunch out with Among Steve kahapon. Parikos daw ng The Sign ng Ace of Base. Parang alam niyo yung mga nakalinyo kong mga kanta. Ang tabayaran ho ninyo, ha? Sige, commercial break muna tayo. Magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan. It's 7:58. Time check brought to you by Somix Advance.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C+ ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
7: We've got... This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV 99.1, Your Good Vibes. We are...
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV 99.1.